0: Kusengeng.
1: Aga. May pecawan ay yan jadi.
0: Eh ganday. Janda ka pangiro pau janda.
1: Janda ka pang. Pero ana darama nang iro.
0: Oh, ana darama.